0: yan ako ang tamang drama, hindi ka lang. Ay, te, ating-ating labong ko, ite. Andre, ang singan libo, te. Ay, gals, may medical team. Te, kalkal ba, dala para kaya na, sukarin ko, bogan, adi, te, mabaya, bati, bagsati. Tamla, lula niya. Medical lang tapang salam. Kaso, adi, te, niya, bayar, bati, kito nga nasa namin, bati, bagsalam.
1: Ah, uang, le, namiting, ano, gunupur, lo, kapi, gorda, ang galam, de. Gunupura perampat le, era gula lagi kami korjang dako. Tetapi apa wangga dako dong? Ani barat nengga me recording am melai, malay tinggal ende, kani kanja kini gupto kan dako tiap. Karena sele malayan radio nengan radio madu malayan posara meyatai. Ela ketu wanggo nang ba, ani bosen tu alding jing alding skindel ende, brigam teroit sape langa bangsaate. Nyangat tu mula radio dengan posara melai. Nami, dete side kuda mana cici? Side cici, kerajaan berapa ani sih enti aje. Perikan rekam sitlo aja relog. Enti le, aman barat jadi kerana maupun jie adrama sila, mana tu radio madu mana kan posara memberi mari recordingnya melai. Mana tu nami ayam lai, side dinner time demo le nih, toggle le nih, mata sehari ni ba, mana limtu mang limtu.
2: Abunya?
3: Abu tu.
2: Baran design bertemu design right tembe.
3: Oh mana?
2: Ma, mana tu dangol dangol deh le? Abi kene bandang sebaji?
3: Oh iya. Nampak langgar makni nandang nanti. Perubahan nak ni.
2: Oh.